0: le o vai nga fo ia la tu fa tu te ia le ia ai fa nga ta fo o le fi na nga le si vai nga ia o la fta o at fa ni ia le il pale mene o le vanta tu a mai le ile a fo ile au la kapi ia o tale i lopo ia sa ia te au a ia a ua fa tata mala fa pele au tau fa ma vai tu e vat nis tangata wa ia ilo o atal tunung ele o nge tangata le tunung Jele tama fa nau fo isa mo la sata alo de au. La fo i man na o tu e fai de au.
1: Wal me ata te fo i da woli e no fo mi to no le pode. Awa e le kula fo ngo nga le ale ale malo fo nga le a e aru lo le pale mengi. Ia e fa ma vai ma se singa ru nga e fo nga lo e ta wa ve. Pe yo le mele ale sa fa ya le woli e ko ngol pale mengi de fo nga le de e fo i. E ko ngol le pode le aru kapi.
0: Ya epi e sa oi o te leiro po o le wa le o wa o le meta te tauna fai sa te tauna fai ma vai aile i o le palmene ya te awa ia malo tartanunga
1: sa le ya
0: ya a le uo i le o e o le palota ala e ai lau te ua ia ia to finga o vaenga nei tuto tasi o le pe o le talonga Ya ata ilo ye po isa. Ya wai isa orta ngata yo na mafo fo.
1: So de lava to the for. Ye pe ye olesi me oleva vai ye 24. Om sado po se aso de neva ya so e. E ma wai se un ole fa ma sinonga fo na le de sa. A ve ile hita pipi ya ne fa tu tu le tu sa mo mio te te fono. Ole
0: e
1: o proket.
0: Ya Ole me pitu sili na ufia o yesa ufam talanga. Ona o neile itu a fa pe malo le itsa pipi. Ile fa masinonga lea. Ya tia uye, ile tatau.
1: Ya.
0: Ona o neile itu.
1: Ya.
0: A o na le ilo tupe le tunuu. Ii, o yi tupo iye.
1: Ya.
0: Ole HRPP pe tuwa ile il proketi ale al fatto tu ile tu samo e potasi
1: yeah.
0: E pe ole tu langa na ila utilo tilo ole si me ai et ta una wa ole manu manunga na te masalo ole foia pati ole fatto tu ile tu samo potasi ona ele ni tu pelait
1: sa linea
0: lua miliona al matu telea pe tasil miliona o tupe le tunuu. E te tau ona pui pui le lei.
1: Ia, yeah, wai, pe i ole me olo o whapea na avea i e whapea e re where me ole le kai fongo o fonga leo o sui fai pule. Ia, olo u seo vai vai ngai de i makai pule. O fongo whawai, wale ase se ngai me fui e ka kule ngai ka ole City Council. Ah, e vai a lei a ere ai a foi kaka mai kongol pale menge i fungale i fa le running ole mere ole la foi fono fai tu valo a e tawana na yeia tanga te la tuti te ina ai a fai a te uo ye se me a ye ol mutuale fe ala vole fungale ole proketi ole proketi ale Ale fatu tuai le tua sa mo tas. E fo ilato fainga faa vai e fungale e ran aide pro kekti. Wa e pei fungale o le mere sa fainga umanga faa sa lau. A e mana e taita e fono. Ia palai. A. E fungale a alwa o tupu le pisa. Ona ole awa lesi awa li ia. Wale a palai. A e ufaa pe lato. O awe ave makai kai fongo ale fongale al mako polo keki, wongo awe faipule. Ede se apalai nga meon mea kaunga apalai dedeia i kusi apalai se ngaluenga. Wae fori nga mai fongale ole apalai fongale pi faa kongu. Koe kike il polo keki. Ede kaula sawe ya keaune, ede kaunga kai fongo walae kike ema. Ma fa kong waku la kou, an mea kaunga fai lea kusi aparai. E iesi i vaenga ole HRPP o lo ufunga leo, wa sa ave lea la kou, kusia

0: palai o ngā o le fia kai kai fongo. Ae mō le rumangai, o kere manga o koe kai kai fongo ngi whaipule i meia, tā kauanga ngai engi la kou a palai roa e mā rongi me wengi CEO pā. Ni funga le wa koe kai kai ia ia i polo keki ngai al mā roe, inga ia le leinga ngā wha ngā soro ia le fōfuanga u.
1: Ia, ole whala vela vela nā ua tupu nei le nei vai tau. Ole o pāti e rua, a whai o oe ole supporta al pāti ale HRPP. Ie te whi nā ua o te tauna sui. A whai fo o ole supporta ale whatua tua i le tua sā mō utas. E te whai mairo e te re fia fia ile mele ua tupu. Ai ia te au ai, te tau au na matua i tilo tangata uma. Ile amatanga mainga o le whainga o le mea lea. Awa o le tele i o mata upo e awhi ai. E awhi ai tupe ala malo. Ile usina tama tupe ala lua miliona le la aru. Ae a whapea la e le anga le whatinonga. O le lua miliona. O ai lala a... La pa uvi ai. Awa e tatauana i stangata e su e ma maua i le whainga. Befo nei mau mea na te tupu mua mua i le ta miliona tā lana whai.
0: Yeah.
1: Yeah. Tele fo i le vivesi na vivesi ai.
0: Yeah.
1: Ona o tangata e na amata maa le vivesi e watu whainga whaabai ale maro. Ia e o tufa tupe.
0: Sa o lia.
1: Ai pe a o whainga whaabai. Pe o whainga ngā olo tau ma whai. Le maro fo o tūla i mai. E fai ina ia pui puia mai ia ia se lenia le tunu. Awa e fai ngata ia pe ate i wa afia se lenia le tunu. E nei fai ngā mea.
0: Ia wa o tere ropo le anamea arifunga le alesi pa ki o aia fua i ne. I fa i meo le poloketi ale. Fai ngafa vai ale. Ale afunga le alifast. Awa anga mālofo i lako o mai malako pērenga, malako kola, mewha penga. E re ai a se ai alfas i lako fo i whainga. I whainga whāwai a manga o e kaikai e lako, kaikai e lako. Ai ku mai pē whungare se i whanga ioi le afo i le prokeki pē. Awa awa, wawai aku o mkua fia fia sa mua awa, se kaimi mua mua le awa. Wa kia e ai a. Ya fu ya. Ya da kungu. Wa sa ki ya da kungu nga o. Far ki kere me fa penga. Ya de wa wa ya ku ya wa ki nga e de. Da kungu ko kon ya i kala fu le wo wo mai la lo i kala fu sa pidion.
1: Pa o al me ta un tatu tilu ye ta tu tar si ta talo i de di. Ya wa e mo mai le so son. Ya wa ni si ame ya. Te ilo iei po oina iei. Ai ilo o atar tununga. Ia. E te le e are ngā rue ngā le maro e te tau na whai. Oa ole mele wa utilu tiru au iei la ua vai na wa. O la tele tupe ave i tua. Iei ia e tu maro. Sili atu to tele on tangata. Ai le ni whanua ngā rue ai. O lesi nā vaenga. O lo upupolenga. I le laua tua tupe nei, whai e ia i atina, e manuia i atangata te tele latau whanua. Ai oti whaasolo atua, i lau vaianga, fo i ele au nofa tāuranga, i nuu tū tāuranga. Ona sa, o la sa o maimai i mutu tele sa la whai, pe o maimai fo i tangata i tua. E o mai i tāuranga. E no nofo im wha o ngā alam whanau. Ia. E pauare mea lai ai, e nā sin te kuata eka, e tu wele whare, e nei ina nofo ai ma.
0: E lele iala ia i tumua, wai o a whai saumai tua iala ia ke kere whangua kuae o ngā rurua, e mala umai ia, o ngai o kako uso ia me sabai, e whai atinga whaingkaang o le mau mau.
1: E whai si whaingata, ai te lei lopo o whewho ili mea lei tu mā ro o loo, o loo lesi talai. O lātou suafa. Po o lesi tāla i sabai, po o lesi tāla i nei ia pia. Awa o lesi nā pō leng, a whai o lesi tāla ia pia. Ia lona winga, e leisa na me maua i sabai.
0: Ia. Wapi oleh polengang.

0: Alma lolo i ngai. A fai ki sau e de sikara i a pia. Ia e ke pā loka i a pia. E mwhai ngā e pā loka. A e kere mwhai o ngā e ka mō e kofi. E pei rā ole fungale ole ole pōlenga ngā ole ole mere ole fungale ole le sikara i a pia. E pā loka i a pia. A e kere mwhai ngā e alu le le kofi.
1: Ia ole ole tu tu unga nā o me e ia ia wai ole ila wa na tiro tiro ai te tau na fa ai te te foile le ia le ia no uia taitas ia wa ole merna le o tupu nei e nei tangata mai sala fai ole e no fa o maui i no tu taulanga ona ole fa o ngai no fa nau ia e mai se fo inga luenga ai e mala ia ila e mo ia tu le sime tu tele no no tangata I ata tu tiro tiro leia I te tau nam tua au ili ili po a whainga whaavae ina I tu tusa uma tangata uma a whai ol polo ke tire whai mole manuia o tangata uma I te tau lan tiro tiro ili ata ole mea atoa I a iei ne whanua e a ngai I a I fo'i ele au vaenga I e no fo'i I no fo'tu tau langa
0: Ya wa fika ta tene ya no ya tu ta ulanga sa oi ya la u fiona ona le ai oni
1: ni
0: fa nua e fa ti no ai ia le mana un al broket pa ta ro tu ha bi ita fi fa sa fa to anga me fa pena a ona le ai ni fa nua e winga paula le de me fai ia ka kala la e fa ka wingi ni me fa le a po e fai se fale
1: e o toinga me na e pian fetro lo tala mo mo e te tau e le se nga lu nga lai titi te tau mo e tilo tilo le malo o no tu pere waru e ona afianga o a me o nga i ai pe manuia o mai le tnu wa te mine i la tilo tilo e manuia o mai le tnu manuia ya na tanga tala e fa ele ele fa to fa i fa nua
0: Ona, e fanua. Onisio, tene fanua al malo, onisio fanua olo I lalo onisio fai pule fungale. A e lenka mai eka, e le apa ave fungale, fufua pe lima eka, ale kangaka pe, o le lua eka mkwa kere lafa.
1: E o ale eka mfayana fai ele kongaka apisi.
0: E wae kere ya ele ya kaka u ya lai... I kumbua edede al malo ia fufua kuai o vailele o fianga nyuka ya le saka ea eifu I ori le ili ma me fape
1: ia
0: olo o yei umafangua ngā al malo ia funga le kaunga fa makungi si fangua mo waki ngā ea funga le
1: akangaka
0: kasi
1: po
0: ngu ufoi ave lisi e ngu ngā vai vai le ngu ue o fangua ngā e ngā dudu e ea o lako kangaka Onga manguia ide o Samoa, wā lo vai akua. Wā, kua mālosi ane me menge ole kalo I Samoa ma, ole ufi. Te onga loka mo aku peaka vai aku I funga le, I fua fae leanga sio kako kungu I Samoa. Kai pena ole ngu le o sili, ya. O sili le, wā, ne deia ne lako sapala I sa inge inyu sila. A longa fala blabe. Ia e sawa mga kainunga I au kinangi ia e re kai kai au o mai a kākou lalonga I South Island. Mele whanga o nganga ngai, ora e ko kere aku ia fo ngai kangaka o kākou akungu o lo lalampapa au I ngai ku o re kere upe I ngiusira. Ia e re o mai ia wha mangu ia ngā poi.
1: Ei ole mena e taun tilo tilo iai ia te aua a whai o stūlanga wha pēna. Ia atono ia e fo intangata I nei e whaina tu si e le malo. Pa sau nisi vai ngā o nei fa you know, fa manuianga I le South Island.
0: Yeah.
1: Wai o le malo sa moe le se malo au kilangi.
0: E vanga ia, le amaya e le malo, funga leo. Au maya se fa kua le malo se ngofanga ngei. Ya, I rana ngā kalu malo, ama il container ma me fa pe ngā. E ka ngu umai e. Ngā u mole o kakau e. E fa kau aima, me fa pe ngā e.
1: E pe ole mele fai nunga e ukirangi. Lai whaka umal fal Samoa.
0: Ai whaka umal fal Samoa. Ai e hoi nasi nga fasifangua I nalungi. ye fa wa singa fale fo ngale ale maloe

0: fungale a verde me oreang ru atato we e fungale kai pe yo se coupe a ver fai fai se coupe a ver ngo we so song ye ngo fa u maska ko na duenga fo inga de pa un kasa balia ngo me fa penga e fo dinga mai u ole la u mal kasa nga ole e ko e ru ya ya fa mi singonga ye ko e pa fa nga pa no ka ye ko a Koyo vai mongwa o koyo e foyo fada ali di kasi
1: vai mongwa
0: ah ma vai mongwa ne koyo ya le foyi e ku foyi la ka fa longo longo foyi ile pa lo kalenga u mag foyi ya funga le lo ka foyi foyi ngisi e moria ya ya ngisi ka foyi ngi fa fa ngi me moria ises ye pola u mi ma u mi de kaimi a fa ya de ngi me ya kam ka fa ru de funga de pa kira ko wa de u fa longa ku ya sa fa ka i kalanga anu wa au fa ka si ya la ko i de la ko sui de ku la mengi ya pe ira le mere lo fa san san ai fo ia de ya le i de sui si fa i pure de onga fa peo de la ku de kupe fo ngale sa fa kale nga kufa ye ole nga kupe de ya ba se fe awe a ase si ole upe ole kupe wo mo fa nga nga mo sa fa ka pole ar kai pole ar la bar kai e kufa de kufe sa fa ka la ko ali
1: ya e de ai ole o fina nga lo ale tu no o tatu e fa pena la vale le tatu olang ya e eta mo fai e fale anga se mea e fo ie o leta mo fai ai fai e de ya e pe a o lo tala pa wala vai fo fo sui tu la fo
0: ye
1: e te tau fo ina mo dia la vai anga le o e o e stupe
0: ye
1: ai to mai fo i to tau
0: ye
1: e pe o lo fo de tatu e ai le ngutu ai tala ngutu
0: ye sarele ya la ufinga to de fole e pe wa ki de yon ole le ay ni fasala nga fa ida boli a
1: te mesala no fasala ya
0: wa ese de alu ay yo fa pe so nga fa la be la ve po funga le manga mi ese de ya ma ida lo fa ya mulmuliange ya ko ar ko mori ku de fa masingongan ya se uso fa ipule po sa fiso so ngi aku la ko fal bla yo ka ke falo longwa e o ngi se me ai mo kwa kwa fa sa na ba yo ka ko sa mo e pe ye e de de me o se a lu se si ai de ka die so pe ing fo se ti
1: e te yo le ye te ilo ye a to nu e o nga fo ia ye na fo fo ye te wa ye o ta tu tu mo la nga fo to nu fa mama tau ona fa mama le tu mala ngai fanu awa nan fa longo ye o le fa mama ye ai le ai ata tu tilo nei tu pu mai sa mo ye mo ye o fala ai tu pu sa bisupo ye ala o mai pu sa bisupo ye pete fie se furu le foi ai ye nei me o ye ai ona nei aso te mana tu alva tau you know Samuel tai eta se se e to nga fa fa le atu lo ma tu aru mana ia e pa wala na
0: e anue
1: pe ole mele na e fa fa le atu pa ia na alu le abela na fa tu a pe aru e so so ani ais ma diwa aru na ai ia ne vai ta ia o ma tu ai abele le utale al piki up
0: ia
1: e ave ai me io ia ai ona ua fa mai tatou ai ona ua tele mea ia ae tatou tilotilo lelei ia i le avaega aua e e lē o le tele o mea ae tilotilo i le aiga lau tele po le a le a'afiaga i le aiga aua e lelei ia le fai mea le tagata foi lē tulutoʻotoʻo ia ae seʻi tilotilo po o a mai le aiga aua e ala na fai e tagata na ala so na fai o mea ona vi inga ai ye tatto lole le ola ye tangata ta pena me e li fa pio ni me mo fu fo i e no fono fo o mai lato e ola nga lu due ti a ola ti mu ia la inga ma fatia tangata e tau sa i ngo nei me
0: yeah

0: si o ki fungale le wale mwera. A wale mwere le charge fungale le man slota.
1: Ha. O le pai malea.
0: Ia, me pei o kula fungo ga. A renga kakorua kwe fa kupu fala la venga ia. Fa umai se soifu osesi. Ia, e fenga kakere ia, ia fungale ia ngā duenga ngai doia. Ha. Peaka mafofo ku yei aia menge o dodo ya ya wala wange I ave a fungi inge I faye de masang ya pe o meo make a inga ka wanga run sa oare de ya de ngalu wenga na ko a pe ya ho mai do meo sokanga ya ngo fain ka lola ya de nga na fai u fain ka na ngai wa sa o de de la u fam klanga ko le fo a kala nga fa u ainga sa mo ainga u maka ko ha ia pe yo de fainkanga o nga luenga a do ye
1: e pe ya le upu foi le tus pa ia a tangi mai lo ata di se se me ai te ave ye se ma ia o lo na fale be lavel na ana o filo filo ngia le tato u nga nu
0: ia
1: ile tato a inga fso ta a pe foi mo tus pa ia
0: ia
1: o tele te mi ta tiro tus pa ia ia e o mai ye se fa ma ma ma ia e pe o le winga na si o langona ua ua o fatasi le tuspa ia ia mar tato wanganu ua tato wanganu e fa lango lango tele le anganu ae ele le iale fa sa o mai pe a fai se sela utala pe a nau fai atu e ide oa ustangata le anganu ae ilo ua ma fofonga na oa ui e fa tangata
0: Fatanga tau, fatanga taula. Yeah. E wai pe funga le piale upu fode masangi ka kalangoi. Po uao Samoa, po uao Samoa. Pe a kako mafafungi me kupu mai. O le aru o le si whalaka ai oi se si se kupe o lang falu lave. E sam koe mori ku, ye le sa o ngai kako e ofu papa e ia sam kako o loko. Ade mguai ese ya gamyonga ye faye e knika ngakai e mori kuwangi si kongo fam singo ade nga faye ku ole alofa nga faye ole alofa e funga le e itfala bravenga yo ima ye ye ofo ingisi me sa wak afufu aku ifenga pa loka ni ngevai kau e o asinga vaingu funga le e ke ave iska ngaka po se me ai po se ipuki ke ofa ye e mōria e iau e. Awa whera wai kui kui aku keo e negre whungare sa o kui kui aku I nōwhai kakoa ia e kere I karia wā. Ia sa o mai e kere I asi asi mai fo ia kia. E wai kaku e reiroa ia me whape ngā orae ka wala mai ngā kare ka uolo. E reiroa msaro por kako mkai ngā wā.
1: E pe ia ole winger na ola pam talanga. E pe ia ole fala me la vel na tatu. O tatu tele o temi ta te anga ili tuspa ia. O le si vae nga tele ole ole avu. Ole tatu wanganu. E pe pi ila va tuspa ia. Ia e pofai nga ta hai la o lua lua ngi ai. Le fina ngalo fo ole ole tangata ili na tu langa. Ia e ole pe ia ole fofo. O le fa fita audi I le tatal no ye fainga palota. O le suil tu la fon.
0: Yeah.
1: Ah fainga ofia. A to alo to a.
0: Tu va to.
1: Tu va to. Suilo.
0: Yeah. E pa ngal me kung ang fain. O ke de mam la sa kung ang su e mai de lu va ko lu de. I da kung. I de o le ng fore. Funga le o le. O kung ol palemeng. Pe a finka. O wa msalo e po ai be ko fiela fa yo. O funga le o le faika wa fa esa mo. Kamu su e me ngare de ruo va ko. Ya na ngare de e se foi a finga ka ko la ko su e con
1: el
0: palmen. Ya
1: o le tatu wa fa va ai fa mo su e na el palmen. Ya ai e mana e volu fina ngano. Ya ai e tatu tal si e ia. E ile upulena utau tau tala noa tua ia le upuede o tatu whaalongo soa iai. Whamai e tu

0: Ya a manglaba male de macuara ko fonga ka meki mai ai ai de fi ai ka meki ya sawarna i faida ngai me ka usami ya o ka meki da ko o isi ka meki wale o mai dungo lau lau a wanga o ka o al fish and chips o mai
1: fa sa un poco moi
0: fa sa un poco moi venga ko ke denga ka meki ro ka ke ba ai ya ka ko a wale o mai se ngofo mai lau lau kar kalango ba pe on menga e wale ai fo se
1: Se mafta.
0: Se mafka nga ama kumfanga unii waikau.
1: Yeah, epe ya ono fai atu. Fai lau talai le taimi o whanau. O lo ua nga manatu na oa. Nga tole fua. O te le talia ina le whaupunga wapea e tu mauaia e whaawai e sui solo whainga. O wa e sui lor whainga. Ia o fela te whaawai o le airunga laulau. I statu whaawai e ai airunga laulau. Pea whaapea la wala nga.
0: Sa leia.
1: Ya wa wale se fa ba ina o ina wale se pa fa no e mai wa umana e ya a mai pe pa solo fo ia solo yo a ao pe a va pe ai a le o le na fo ia wa tu a o dunga e adu de sinke fango ai o lima
0: ya wa wa su ya ya ngi vai ka a me ane vai ka me pe wa ka ko ma ke de i me fa a o pongi ya wa ngalo e ka ko wa nganu u mal ka ko kai pe yo le fungale le ka pula saka kalango ai ngabo ah i de da so rolen ke ngi yo le le fo de da fo de o pule
1: fascinomang
0: pul fascinomang usala wole saka ko fascinomang ongo ngi kuma ma fungale ba ngai u ka ko fo ya ongo u ma do si mai de fa europa di i de la
1: ya wa ole si me e tatil tilo i ai tatou sa moa e moa moa mai a le lau lau
0: yeah.
1: au mai le mea tau mafa to au mai ai le le ipu vai po le ti
0: yeah.
1: Yeah, au nei vai tau yeah. Wa moa moa mai le ipu ti ai le e foia le mea tau sami wa pe a le upu e masana fai tatou wa moa moa mai le sol fanua ai muli mai ta apa le tua
0: ia o le olanga
1: ia ai au no wa sui o le olanga
0: sui de olanga funga le ua Eu o kako koe fiu ngai e koe e apaka koe i kako anganu. Ia ua, too late.
1: Ia, e le toi mawhai antu suia alana o tatou wola mai leo langa whapalangi. O tatou tilo tilo iai, i le mele tupu i neinu sila. Ma isa tunu o lalangi?
0: Ia, e o fai Samoa. E whungale, e sidi aku le wha Samoa, le kaukala wha Samoa, le kamagiki e whangau ngai. I lo isi kamagiki la whangau Samoa. Mukwa le noa fa Samoa e funga le kai pe ya o funga le o lwainga po e ya sola ke manga kua sola e kanga po e ka kouri e kukuida pe o mai fo inye nga le koruma singa e na kukau le noa fa Samoa e wale kere nga o kanga e mwere nga le pe duwa ma singa ngofo i kukuida o lakua wale koe o kearu yo o ke a kearu nga o kearu nga i
1: ona o sui nga o le olanga o le alu alu iluma o le marama lama o le tunu ma le alu iluma o le marama lama o le lalolangi o sui a iaia e fa upunga ia u tatu tilo tilo fo ia eo a tatu na ngana wa ma isi upu e fa matala ile ia isi upu o pe foi de e fai de toi nga me foi de ama na ia fa longo ia o sa ofo
0: ia e fa fonga mal musika de vai foi ia tatu proclame ia foi mai ia fa wanta tu proclame